0: bani sabanga
1: msasa na na ndiyo wabamuna za for the first time baba, in my life
0: baba not ya
1: nina wala mchara nina makona imu kata mchara wa sinamu kumu wafe mchara chaja timu mkwede tunya mbaku kuna za na fogo kia mbaku kuna kukuzika
0: kati no chine itogenda kudamu kutia
1: kwa nasi sobala kudamu ichi mchila ila wama orina ngamba tunafangu kusa atu nina kumena ni uzu ichi chonge teka
0: kati saa wazino ocha atia kati ocha atia ugenda kutani kwa chete kamu kati kwa chete kemu uriyeba gendo kunaza ye wade to genda kubendo uvedeo aha
1: ya kufukirira mazi
0: niyeba na kukama tiyamba la girafu aji ati osobola kwa mba la girafu
1: no wanawendi wanawendi natu safchenda
0: ochitegera osobola kubango ojiamba la bulonji nyo abakula girira wabeda usi guo beda weteka kontino imanyi nyo
1: baru dena wali wafapi
0: wafunye shekati mwafunye shekati era mu family ya alhamdulillah beba zikatonda mbandi noga kati nalinzi lukachi
1: nasibira wani yakuchisa
0: haula wala
1: kuwa tatu ka in progress sina chimbani boba roza
0: munanga mazima kati ateda edda twalo wozanga ye nchogenda kuimirira oweka ochikole weka nage mukusoka na biti anga ngorozo genda kuimirira
1: oweka
0: munange sa munaza kakati bagendo bulida saati ayo wallahi Allah agira omchala yagenda okufa ngandi nakawere ngandi nakawere wa wichemu omugongo gunuma chokanga lugendo gwe wala we bali sisobola kutambula sobola kutula mu motoka banku bile simu bangamba ati gatabana ku mtu anibaga ati omugezi yakulamira nakugamba ati ogenda kubera ko gugendo kulembera ngaba kola chi obo kubera aho ngaba munaza nakaba amaziga ne bagamba bana inga sija kusoba ne paka kati ajati kindumiriza lwaki sisa chikola kindumiriza ne te mutamva mukamwa kange kumusabira musabira ni mugansaba Allah akusasiri akubejjana
1: so
0: siri nayo munange sabana nayo saga zo mulungi bagira babera wisha
1: na yenga alhamdulillah bwabanga yakulamire ne yayo yali yagala okumunaza ne te wasobola
0: yesa asobola akati nno tubeeranga bwetu tyo mkwano mulongoofu ugenda kubeera upaka ya mulkiyama
1: tukibaddiremu omukwano mulongoofu sirwa kuba nti gundi afudde tuwe bikoma okyasobola okubeeranga okola ebirungi byobadde okola ku mukwano gwo bikole ku baana bikole ku bantu babaddaalanirira bikole ku sigala ku maama we abazadde mu gye bali sigala ngu bibakolera nawe osigale ng'ofunamu
0: osigale ng'ofunamu togamba tize gwe nali njagala
1: ekola afudde yagenda ate ate muna ennaku zano z'engombo ate muna gabadde amanyi yagenza
0: kati ate nayoki sigenda kuzika
1: nawe erabira nti maama na yali akumanyi maama amuzaala nti yali amanyi nti mukwano gwange ye gundi
0: era omukyalo yagenda kusigala ng'akulabanga gwe muwalawe
1: nga muwalawe
0: era ajja kutwalanga muwalawe akuitenga muwalawe bana ebintu ebintu bitwalire ti waliwo gwe nalabako nga bali ba mukwano naye oli we yavaawo maama teyalekayo kubeera ngaati akagugu asima obumonde
1: bwe
0: yategekanga abufuluusi yategekanga bubiri kano kagundi kano ka mukwano gwe kano kagundi
1: muganda we abeera muganda we muganda wanti munaye naye muleetedde toweerabira omutwalira ebibye
0: era kyabanga bwe kityo oluusi ono n'asituka ono tasobodde genda n'agamba gundi nga tuludde ogenda okulaba ku maama z'omwezi wesujja agenda wezatukanga ono nafuna pulogulaamu oli ye nanyini maama ddala nafuna pulogulaamu oba n'atasobola oli teyasazangamu lugendo
1: ye n'agenda
0: nga ye agenda bannaye guli gwali mukwano maama nzize okulaba kuba ti munnange twadde tugenda kujja ne gundi naye gundi tasobodde kyokka nanyini maama ye tasobodde naye guno omukwano nga gukoze gutya
1: kasoke nkugira obubaka buno bafiride usajjan umra services bagamba nti netugende ku umura mu December twamaze dde okubeera nga tweteekateeka abanaatambula naffe bannaffe mu December mweteeketeeke mujje ku offices zaffe tusobole okubeera nga tubatambuza bulungi nnyo fiide usajjan umra services be bannaffe abasingira ddala okutambuza abantu nakasangwawo abamanyidde ddala nti ono mulwadde tumutambuza bwe tuti ono mukadde agenda bwati ono mulema atambula bwati bannange bamanyi okwata abalamazi obulungi ate nga munaye tebamalaga kutwala nga tebakusomesezza Fidau Sajjan Umra Services bagambye nti nno mitwalo miliyoni 5 zokka zogenda okusasula nga kuno nno kuliko ne visa kuliko visa processing, ground transport, Islamic lectures, ticket n'ebirala bingi nnyo n'ebisigadde mutuula ku meeza ne muteesa. Abafiridaus bagambye nti bakusuza ku hotel eri okumpi ne Haram. Ne bagamba nti jangu wewandise ku miliyoni emu yokka gy'ogenda okusooka okuwaayo. Gw'oba owaayo miliyoni yo kitegeeza nti oyingidde mu bitabo bya Firidaus abanatambula nabo mu December. Essente ezisigadde ogenda kubeera ng'ozisasula mpolampola. Kubira omukulu Isma Lubega ayongera okunnyonnyola. Ennamba esimu eri 0703 89 283 0703 89 283. Bajja kubeera nga bakutambuliza ddala bulungi nnyo. Okusomeddwayo omugenzi Haji Ali Serunjoji bagamba batya nti ab'enju y'omugenzi Haji Ali Serunjoji e Kawempe Mbogo bategeeza abantu mwenna nti edduwa ya mukadde waabwe Haji Ali Serunjoji ejja kusomebwa ku Sande ennaku za mwezi 11 Oktoba mu maka ge Kawempe Mbogo ku Sempas mu Sempas zooni okyamira ku police oba ku Kawempe police post oba Kawempe police station n'oyambuka okusoma edduwa kulitandika essaawa nnya ez'okumakya insha Allah. Mwenna mutegeezeddwa era nga birangiddwa ab'enju y'omugenzi Haji Ali Serunjoji ne basaba munnanga awulidde yongera okubeera ng'otegeeza omulala gw'ekikwatako. Nam tugende maaso Shekate.
0: Ensonga zo zitegeerekese.
1: Zitegeerekese bulungi nnyo.
0: Insha Allah, saba Allah akkirize. Gambye nti omukwano omulungi gugendere ddala paka kuyamulukuyama paka kolera ddala amakulu kola byokola paka Allah naye walikola ki
1: walikujulula
0: kubanga lwira wamala okujulula ekiddako kubeera nga tusisinkana kunaku enkomerero. Tugenda kutunuulira ekigambo ekirala era kya mukwano mulungi. Omukwano mulungi bannange ensonga nkulu ate tugwogeddeko nnyo ndeteddeko ebyokulabirako bingi ebigambo byabamanyi mbireese hadithi nzireese ezannabi sallallahu alaihi wasallama ayati ez'enjawulo nzireese nga zonna bikwataga n'ebigambo byaffe abantu mbulira gw'oyita naye
1: nkubulira
0: empisa ze nti w'obeera omulungi n'oli agenda kubeera mulungi. Kakati byonna gwali eyampuliriza olwaleero londamu ku ebyo byenjogedde
1: oliseeka kukyalongamu omubbi ye best friend wo
0: kati gwewaseekawo bagenda kubeera nga
1: babuusabuusa
0: era gwe ojja kubeera nga n'abantu tebakukkiriza kubeera ng'okulembera webakulembera nga basaala bagenda kutandika okubeera nga bakwemulugunyaako. Oliseeka ku kyalo nga bw'ogambye naye nga gw'otambula naye mukiri kutava mu ssabu kyokka gw'emira ali ku kitu kino ga bannaye temugattako Allah. Kati ate nga gw'otambula naye era nga gw'owulira omwagala nnyo nga ne waka ewaabwe waliyo ki nga ne waba akoze emikolo akuyita ndi munnange jyanku omukulu gwange bannange nnina akiika bannange nnina edduwa bannange nekino naye nga ate ewakaabwe gy'asibuka waliyo ki kyokka tomubuuliridde tomugambye kino
1: kolanti agenda alimenye
0: ntiagendalimenyenange obusiraamu nga tebukkiriza bw'olaba ngaalemerewo nti munnaye sigenda kujja wuwa
1: nga tebiri eri waabwe tebimukwatako ye yasiraamu kabeera wuwe akola bibye
0: wulira mu maka ge
1: walamu
0: mu maka g'oyo mukwano gwe mulimu esitabu amuyise
1: mumaka
0: si waabwe okitegeera
1: badde manyi nti ewaabwe
0: nedda kyekiki kyetwogeddeko nti mbulira gw'oyita naye gw'owangala naye gw'otambula naye olwegulogulo babasangawo mwinayo mutuddeko mwina mu mboozi zammwe oba alina essabu naye ate nga ye mukwano gwo nga ne ku mikolo ogenda tokomyawo kugenda ku mikolo n'akadumulo jjakakwata ogende mmanje obeere ng'ofuna wuzu olirabira eddala waliwo okwebuzaabuza
1: waliwo ne babajjanjaba
0: nabalonya obawulire n'emirango giwulire olirekoenkoko enkoko ezireekaana
1: n'embuzi gye balese okusalaweriaoogera
0: mukyakamukyakajuuu n'ogenda n'ofuna wuzu kati onekwasa ki kale abantu bakugambye ojja kibuuza nzesaabirabako naye ogenda n'ofuna wuzu
1: nobiraba
0: n'ogaana okubeera ng'omubuulira era n'osigala ng'ogenda naye kati ye ajja kulowooza ti kyekaseeka abyogerako byogezi takandoza tebikola ki naye mulagire ddala nti wune sigenda kuddamu kujjawo omukwano ogwaffe gugenda kusigala nga ngenda kubeera nga wuno gyano naye sigenda kuddamu kujjawo mu mbeera bwe nti ojja kgenda omwesalako mpolampola kati naye wanalaba nga tokyali mukwano gwe ajja kuteekawo webafaanagana yabafuuka best friend we gwabeere ng'akujja mu kifo ekyo ate gw'oba owona buwonyi ogaa nti alhamdulillah saba Allah tompeemu ekisinga obulungi kubanga ekyo nkikoze ku lulwo kubanga hadithi emu egamba nti omuntu ayagala omuntu ku lwa Allah n'omuntu akyawa omuntu ku lwa Allah aba yekutte ku bukkiriza obukkiriza bwe buba bumaze okubula nga bunywera nga kwegamba nga munywevu mu bukkiriza bwe njagala ku lwa Allah Bwalaba nga nabye nkoze ebitali birungi nkyawa kulwa Allah nti nkukyaye ne nkukyaye okubati ekyo kyokoze Allah takyagala gw'obukiriza abo banange obeera bamuyita batya bana abo waabo baimaani
1: kati
0: tugenze maaso tugenda kutunulira ku kigambo kya omumanyi ayitibwa Ibnul Jawzi tuli ku nsonga yaki mukwano
1: omulungi
0: Ibnul Jawzi rahimahullahu ta'ala agamba atya yatugamba nti illa mutajiduni fil janna fasalu anni yagamba banne beyalinga abeera nabo nabagamba nti bwe mubanga te Ibnul Jawzi yagamba nti Allah yamsiimaga Allah msiime yagamba nti amsasi yagamba nti Allah amsasi yagamba nti bwe mubanga te mundabye mujjana mubirenga mumbuza bwe mubanga te mundabye mujjana mubirenga mukola ki nga mumbuza anagamba nti no fakulu nabagamba nti mugambe nti ya rabbana abdu fulani ya rabbana abdu fulani kana yadhkuruna bika ya rabbana omulezi waffe Allah gundi abdu fulani oyogere linya laida
1: nava bana nimonya ngako
0: Lairami
1: wale wakama kuna watu wesonyu wote tujja kunonya naye munonye bannange Lairami likale mu munonye
0: mugambe ti Allah mchalo oyo
1: yatulanga
0: ku redio yawo natusomesanga Allah nze namuyigako kino amanze nayongera okubeera nga nyweza emikwano gye nalinina nali ndagayalagayaga ngenda kola ki
1: ndabaokusomesa kwa Laira
0: kuyansomesa Allah nkusanga simulaba omwami ono yali abasomesa awebale simulaba aliwa kati mukulajana kwamwe kumulajana nolunalajana
1: yabatalinalajana
0: lwaki Allah takusaasira omukya omwami omusajja ono yali ngaasomesa bano yali nga atujjukiza ku gwe baga agambye tino mumugambe nti omuddu gule gundi
1: nti kati ayinza okubanga omuddu oyo fe twamulaba eno nga ayina byatusomesa naye eri nga yali azamanya mukyala we ng'empeera zonna mukyala yazitwala
0: ngaomukyala
1: yabimugjako ali eyo ewamungaolaba omusajja yali azamanyiza mukyala we fe twabagambye ekintu kimu netugaa mutule mumaka muleke akuli azamanye maaso ga mungu empeera zonna ogenda zimugjako kakati bambi fulani mumunoonya fulani yali azamanya mukyala we kakati sawano tumulaje ndi tumuyiteyo nga atali birala
0: ana
1: kyamusibideyo olw'ensonga yokulya zamanya mukyala we yagana okulabirira abaana yagana obawe ekyokulya yagana akyabonerezebwa kati ate mwe mumulajanira
0: naye ku nsonga yokugattako Allah yali takugattako naffe natukuliza obutakugattako netukwawula mu bwomu bwo nolinajja nagamba teze munange nze yanjigiriza nali sisaala nga simanyina mu kyoni naye kusinzanga Allah nga nkutegera nti gwe gwentekeddwa okusinza nolinajja banaeze nebyokusiba
1: nalisimanyi yadde yakola byayakola naye bamuleete kubanga munaye waliyo kino ze yakola bwati tukole ebirungi n'ebibi nsaaga bannange nsaaga just naye nga tuyigiremu ekituufu nti eri ayinza okuba yakikola mu butamanya yali azamanya omukyala naye ate bwabanga alina ebirungi byakola bigenda omweyimirira mumaaso ga Allah we olw'okulaajana kw'abantu abaasigala nga bamulaajanga abasomesa yes eri yabikola mu butamanya oba mukumanya naye ate eno ayina ebirungi byakoze era ayina abamuwanjagalira ewamu nga abawanjaga ewa Allah nti ya Allah omuddu wono fe yatukola bulungi
0: kubanga teri atuukiridde ajja titeri muntu akeera ku makya naaba nga okuva wazi kuse ku makya tunaba kunyiza ku Allah tumunyiza kati tutegedde ne tumunyiza nga tutegedde kyobula bange osaba Allah edduwa n'omugamba nti nkusaba Allah onsonyiwe ebyo byensobya nga mmanyi nebyensobya nga simanyi
1: ate nga tubayige okusaba tujja kudda tubayigiriza okusaba mungu oli n'asaala nga tayanukulwa n'asaala nagaye bannange nze bwe nsaala nfuna ebizibu waliwo kiwuliddeko ekintu ekyo
0: kiwulira nnyo
1: nti bw'asaala afuna ebizibu bw'atandika okukola emirimu gya Allah afuna ebizibu
0: tokiwulirangako
1: nfuna ebizibu lwaki Allah mumusaba mutya
0: webale nnyo
1: Allah omusabye otya
0: kugundi okwo ku tikitoko kuliko serebu omu ya musiraamu bulungi nnyo era eddiini yajaga
1: yakyogera muwulira
0: yakyogera
1: muwulira tirebanna
0: webategeera
1: nenakiwulira
0: webamada
1: webamada lwaki bw'otandika okusaala ebizibu byeyongera
0: yali atandise n'okwebikirira bulungi
1: nga nenjala azigyeko anoonya musiraamu azegala kusoma ddiini yabivaamu shwi ebizibu byamuyitirira nagamba kyokka ngaokwo konna kubeera kugeza kwa mungu
0: omedde
1: gyozze okkiriza nti okyuse nasooka kugezesa
0: ayagala ddiini busiraamu ne kati awu kawuka ukai wangu
1: anti kakati okwagala okumanya anti ayagala awu yaamanyi okitegeera
0: ye munjogera
1: so wano njatula ganti ojagala naye nga awu alaba emitima gyaffe era na kugondeza obusiraamu oba ne bukaluba kiri eri gwe ne Allah
0: wallahi
1: tusibule
0: eh wogambye
1: tusibule tunatandikira wenyine
0: tunatandikira pale تسابيلك يا ربي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا والوالدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك واتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أمان يأسقدين لله إلا بنتي آمين من أبطو مدي أبولي زفارو
1: FM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: كتو قانجولي لستات تايموزي سولا S130 ديني ريني سيزو متندو قوى سولا وواكا نو كولابا TV ستات تايموزي سولا S130 إيكورو كماري ساوا نينجيكو كوبي رايسي أتنجي ريكو نينيونجيزا يا كانوزي كو ستات تايموزيو كاجينغو كماري ساوا بيري وبينا مسانيالازي ميسانا Nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV, size asetu mubili, satellite dish, okulia mikutuja sita time uze jisobabu chikumi, eje nyongeza. Kusmart, oba special buke, umulichano zavana, ubuza nyo. Kusane rejize mpile jisinga ya amanyi, okwe turulensi yona. Wefu indi sita time uze sola, S130, kushirize mtoro kumina msambu ezi soka, uru osa sule, nkumi sita tumuriviri muliru naku. Star Time Solar, power your life.
3: Dennis? Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
4: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okubaje bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
3: Wow! Kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
5: Olina obwetaavu bw'okukuba n'okusaasaanya obutabo nga magazines, reports, certificates z'amasomero oba banners n'ebirala. Totunula walala. Weekwata Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tulina obumanyirivu obusukka mu myaka 12-13 mu mulimo gw'okuprintinga. Empeereza yaffe ya mutindo ddala nga n'emiwendo gisoboka naddala eriggwa printinga mu bungi. Ate omukisa omulala guuguno tukuleetedde ne UPPC Print School, essomero erisomesa short courses mu web design, digital printing, data analysis, desktop publishing n'endala nnyingi. Era ng'ettendekero lyaffe lyakakasibwa ekitongole kya UVTAB. Okumanya ebisingawo ku mpeereza ya Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC, tukubire ku 0800-205-520 oba kozesa WhatsApp 0783-94-332. UPPC, Home of Security Printing.
6: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga bugaanye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku pulojekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, pulojekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigirize ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansa na Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate Mbalala, ku High Street Palace, tukubide, ku noti musanvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa kwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
7: Mwisete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, Esomeri tufudeo kubangulira omwana gwo kumusingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
8: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kibondyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
7: Jukira nti Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu nenga n'abensikiriza endala baanirizibwa.
8: Okutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station.
7: Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 9 5 4 16 ne noti 3 9 2 noti noti 17 74 Broadway High School amagezi bugagga. Iriza makago kulubafumbo bulungi irubu yegaza
9: charo mubi akusuza wallahi kuntujo mchala nga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi ngo kuda yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga nga imbo uima tamila serebo nge ya kwa nago kumpi wauna nario kakukuzo vawa zine sawo higi doze diwa kivula walu wa basaja nga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu wada yudi walu wa basaja nga basula mumoto ka tuwalaba hubu kunazi mumoto ka vinalizo vye mumoto ka mulimwe pari mulimwe adawea mungu gaya sura wa shariri limaro chana mubi
7: sakono kukuwa insumi sezi nja ulo mudini kunsonga sobu fumbo bizibu chibi uitamu
10: aivambe seka kwele chomshiza kananda kuntua ravana
7: bururu nukuru sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obu fumbo kule makago isirama marunje
11: Aba Good Farmers ina muongo bakutuusa ku bukoko bulungi obw'oluna ku lumo nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head office ezizaffe Ziri na muongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0752211 63 oba ku 0753 86 88 81 Good Farmers kurenko kinunji eziza amagoba
12: report in depth
13: new video today from Israel's military claims to show
12: you tell us your side of the story
14: Hamas has underground tunnels and basements but they sure know how
12: Bell to FM News and your world behind every statement there is a bigger story get the bigger and real story this is Bell FM equality mtu wa bulijo
7: tukwaniriza mu program mpulidde kamenya program mpulidde kamenya kusawa mwenda paka kusawa kumini mwezi olweggulo nga totalaga twetoloola tukuba toch mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nyafe Uganda wano ne wali wamu ne ssemasinga wa Africa yenna okukusa ne Bulaaya mpulidde kamenya ekuleeteddwa
15: Mahmoud Properties savinga ogulettaka ku kibanja mpola okumala omwaka mulamba ne Mahmoud Properties esimu noti 7-5-10-2
16: ngabaliwa mune
17: straight time zisola S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bei rahisi atengeri

banorachi babasindise eruzira of course ngenda kubera nga nkubulira entabwe wawe evudde wano mu Uganda ogenda kakasa ti abantu abamu bakozesa ebifo ne bagenda maso n'okubeera nti babaako bye beefunira ng'abantu of course era nga tukyali wano mu kibuga Kampala Uganda

0: Astuma bwe abuza.
1: Ani akozesa kote?
0: Ne babunywa.
1: Ani bwe alonda?
2: Yalonda ni akozesa boda kote.
3: Kodiyo.
2: Mario.
3: Akozesa
2: kodiyo. Mario.
4: Owa boda. Niga stemu mukaga tano. Stemu musambu hashi. Owacha lila ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodiyo kubwerere. Ofune la waka sende ne data. Kono kuangula boda kapiata. Kodiyo. Mario. MTN momu. Unakulu joo kujukira buli joo.
5: Kubia mbuna.
6: Congratulations, we knew it next.
4: We unakulu wa yamba lorweiro, uru amatikira, buli kwefiriza, we wauli langa kwa amugaso. Na ye diguliyo, ntandi kwa yoka, kusipi e Uganda, tuka kasanti diguliyo, ya amugaso. Tukuwabu kugobo mtindo mwensiyo na, mkubale bitabu nebien simbi, obutukira dala kubusiness za Uganda, nukusinga o. Ukakasanti banga liyo mwala mbitabu, nebidoto vye vye milimo, ikusasula. Funo wigili sobo mtindo mwensiyo na, kusente zisoboka.
6: Future Chief Financial Officer.
4: Londa CPA Uganda. Esoboka. Eri kumutindo. Ere manyidua. Okumanya bisingawo. Chaliro mtimbagano gwaffe ku www.icpau.co.ug. Oba kuba kusimu. Noti nye munya. Tano nya noti. Emubiri tano.

0: Bwetyo?
1: Etuwano mkiso guangula school fees. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomera likoze sa momo. Liso volo kwe wangulira vani. Ochitagira daddy.
2: Wavuloli mchara mugezi nyo.
0: Chechoche njini. Wangula school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na masomera gakoze sa momo. Gani no mkiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Obakoze sa momo app.
3: MTN.
0: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
4: Obusiramu deni yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera deni yo ebyo by'otasobola kwekenneenya by'otasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu programu Buuza Imam.
5: Buuza Imam
4: ekuleteddwa aba SH Family Hardware ewakisa okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bbeeyi layisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako ssente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku nnoti 754-34-54-54-4 nnoti 784-55-54-54. Obusiramu deni yetaaga okutegeerebwa okugikenneenya wamu n'okugigoberera ng'obuuza Imam. Kati tegeera deni yo weeyongere okugitegeera. Tegeera by'otasobola kumanya ebyo bye watekeera mu bukyamu wamu n'okufuna ennamulwa mu puroguramu Buuza Imam buli lunaku okuva ku ssaawa 11:15 ez'akawungeezi paka ku ssaawa emu ez'olweggulo okukusene ku Sunday ssaawa 12 paka ku ssaawa emu ez'olweggulo. Puroguramu Buuza Imam ekuleeteddwa aba SH Family Hardware abasinga mu Wakiso ku kuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur.
6: Kampuni ya insuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance si esangi wako trusty towersi kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuli riba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu bonna. Tamini insurance erunga miziwa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka novu kwa kulizo bigoberedwa.
7: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه يبال FM جكم مسابقة نيزة مويندا كل اليوم انتو وابلي جتوا ويزا تسنزيرين وقل او دي كامبالا تولي او بزيتين او دي كامبالا primary school سايدين تولي نايو house of زاكا وينو ويتولي مچبانجا جافي بني تولي بزابا جنة مطولان بلاكو نمتو شالي لكو بارك الله فيكم program Buuza Imam Abdulhamid Kizito Misenza ndage manyagange ndi ne Imam Ahmed Sulaiman Cheyune bwetutambula bakadde bafabalunja oteka musende mu programu eno ba SH Family Hardware yabasangi ba wakisobotuke wakiso kwata kukubeligenda ku headquarters za district opposite masajili nolo awe nyine bizimbi sibabeira isatenga birungi nyo awe bisangi ba kirungi ne hajaru na serunjoji awe abelira wodala kati ndo mukwanu tosubwa mukisogo ogenda obigule ate bya plumbing bibiri mu bonji bobotu ala cementi mu kutwalia kusaiti mitayimbwa sengenge amatala chain links amabati agabuli chikala nje chikala byonna webiri gwe kasobanga otwala bingi daladala mbotofu babi kutwalia kusaiti ate kirungi bakukiriza okugulawo nabo account oteka ko sende mpola mpola paka lono tokirize kiroto cho kankwesimu okumanya ebisingawo simu eri 0754-5-0 ngabali wamu naba speed plus cargo banono bebaze okuyamba naddala gwe asubula ng'osubulira China bakuletere mali yo no mu bwangu wano mu Uganda ate ne bakuletedde ekipya kati osobola okugula ebyamaguzi byo directly okuva mu ba suppliers nga oyita ku mukutu gwa Yito Logistics kyoyino kola olojinga in Yito app ku App Store oba ku Play Store okugula ebintu byonna byoba weetaaze nga engoye engatto ebyamasanyalaze ebyawaka fridge rice cooker blender wedding gown studio machines banange bine bilala bingi ngabo manyi ikozisibwa waka kweno choko laba naba suppliers omala okubukinga nabo nokola order ngebintu byo babikuwa ngababiteeka mu warehouse kati bana ba speed plus cargo ngababikuletera mu Uganda basobola okubireta kunyonyi munako musambu zokabyo mazo kutoka wano mu Kampala oba container bibanga bingi ne bakugatta ne banno ne babikuletera mu Kampala ndako abiri mulumu mali yebe mazo kutuke Mombasa then from Mombasa to Kampala enako musambu zokka ate nonga bakuyambako ne eri okulagira obutalo bwa bei ya wansi ate bakusindika ne sente eri ba suppliers warehouse bazirina eri Gwanjo site ne wushite ebintu byokuberanga bibera safe basange wano ku numa katawaz opposite DFCU bank room number 10-1 wano ku ikotoli yeche kizimbe chola ba kirunje eche kiri awo ye numa katawaz kati room number 10-1 kankwesi mu ya mukuru beka sekalo mukubireko manye bisingawo eri 0752 0 2 0 7 0 8 2 kankwe office line eri 0 6 9 10 5 8 ngaira bali wamu naba Tamini General Insurance Company banonno bali wansi wa Assalam Group bakulete de protection cover enunje nye kuyambako na damo business yo business solo kwa tumulio nane sana we kizimbe cho chinze okugwa ni chisani lawo dala wansi kutaka motoka pichipichi afunya akabenje oba akabenje kainzo kutuka ku family byonna bakuyambako kulaba nga babikudizawo byonna akale mu bizibu yo ofunye ekirungi temuri muriba atera sizara insurance na nazo bazinanga third party okumanya bisingawo bachalile ku offices zabo sangwa ku Chaddondo Road ground floor ne ku 6th floor Trust Tower Kampala oba okwebuzo shobola kuba ku simeri +256 200 542 000 oja kubanga obafuna bulungi enkola no kwakulizo bigobererwa ate bakiriza otambule nabo toja kujulira ngabuli jo tutandika na akanyomero akasu nazo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyinji nyo tugenda tujayo mukwe mukasaba imama balamuseko tugende maso na akanyomero ako namnam
3: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: ما تندى ما جفق الله تبارك وتعالى أشات ودوه وانغاز تمسابا واشتوى الله تبارك وتعالى توبلون جوبل مكاونجيس كورو عليرو atuko ingereza obyo obukalimu walo aize tusoma nenga tetula zirowoozaako kubanga buli aya gyosoma ebiina meseji yo ebitagambika ey'okungulu n'ey'omunda ennyo enkusike kati walo ayiga nti allamahu shadidul quwa علمه شديد القوى نبي ومويو محمد
7: صلى الله عليه
3: وسلم يجي رزيبوا اشتوندي ششريمان ويشي قام بيتاكي دابلونج
7: علمه شديد القوى
3: اتوكي زاجي بديري
7: اوكي
3: عليه السلام نياو الله تبارك وتعالى يا تلقى انتيا ناس مسايدين yeta kukuba ni kacheini ntinamu ya basomesa timuloza nti apijia mubanga ya igirizibwa ilo musumesa wei malaika Jibrilu alayhi salam atinga malaika Jibrilu alayhi salam ya ajija wa Allah ya chain kakate chivuzo chirishimu guwa musumesa wa kusomesa waluwe gendeleza kacheini kaina muirimu Ovamu tugendu gendera mpola mpola. Ye Allah kulaze nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusomesa wa mwiti muloza nti kugatirawo aina chain. Malaika Jibril alayhi salam Jibril ajija wa Allah tabaraka wa taala. Chikulu nyo okumanya gwosomako kyeyiniye. Eyo ayite ku mabukumi yawo nti yali atunyumiza mbunyumiza. Eina amakulu ag'omunda. Tibasahaba mukimanye nti abasomesa alina wajja. Naye tuba n'omusomesa emyaka n'emyaka ate nga mukambwe muzibu. Naye nga bweweetooloola anoonya kakyeyini nga tekuli. Asisi kyokuga nti natulakibwa Sheikh Kakembo oyo ne musomako ebbanga. Ati nubo wa hafizu watu ya amba nyo. Kwa hanti ya kufuli ya tinze nduwa seka bukenya. Seka mama di tiseka jenda kwa atira. Kwa angira mkusoma ilimu mulimu tulu zaman. Tulu zaman. Okubangu ne watula kumusomese ebbanga. Ebbanga. Nehemu kama wangi. Unaudida. Kari. Ishi chitani sina cholero.
7: Barakallahu fik. Tuyanza nyo, tuyanza ege, mukadde wange. Ati nabyono ya somesebwa malaika ngabudga Gabrieli, Jibrilu. Ate bachi bamita nabiri umiyi.
3: Anti ya somesebwa malaika Jibrilu, ya musomesa biatu igiriza. Nieti yaliko fomo okusoma kuno okuli fomo okumanyikiddwa mu bantu okukutula mu klasi ku lubaawo kuwandika wansi kyekimuyisi ekyo ye tiyagendangayo yali tasobola kuwandika kigambo kyonna wansi naye twalaba nti ekyo kitiibwa ku ye ate kufe kamogo okuba nga tulina kyoyinza kuba wadde erinnya lyo wadde osoma ekigambo kyonna ekiwandiikiddwa mu lulimi lwonna kamogo kufe naye nabiyil ummi nabbi atali musomi. Tiyasomako ku musomo misomo gyonna egya wano ku dduniya egiyigiriza senga ate ye ssaabasomesa w'ensi eno zonna kkoosi z'olaba ku yunivasite zize sallallahu alaihi wasallam kuzuula kubanga bajja kuzuula n'endala gye bujja wayakhuluku ma la taalamun Allah akyabajja alina nebyagenda okubajja nga temubimanyi.
7: Allah
3: akibwa okay. Achawajja kwanga bakumi oba Khalid ibn al-Walid ne wala be meri kati ne wala be nyonyi paka ate kino shishi waya khuluqu ma la taalamun achawajja ne bimutamanyi buli mulemba gubajira ebyago
7: saje na sinzira kwanga atudde mu nyumba na kuona miles
3: anyiga mapesa abili computer sina kunyiga screen touch kata ukasimu screen ya computer yovati na timinga kilomita zayagala okasuka nobo zituwa yagala na akasuka ekizuka waya Qur'an buli mulembo ogujja ate olusi kufuna mu tafsiri omulala
7: yes
3: nigwa mu tafsiri ogata ati wala bewaga nti wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina yali ogira ku nsoro zibebagalanga nina saka kigamu nti wazina nobyo kwewunda ngategeeza okuwunda ebiduka katusanga omwana nga awunze mmotoka kyadde ku buno otadde ku buli tewali buzibu kasate mba mu israfu okuwunda bawundanga ebiduka byabwe ebisolo byabwe ebyo kiwunda bulungi naye kati tutambulira ku bisolo kati atema motoka ala bakuwadde wunda baba kuwadde kuliziki agala jikulabe konge kufanana eshingira kya kuwadde agala jikulabike ko baba yirimu ekulabike ko bane walu abantu basimbe ayirimu ninga bache kugamita sona kumanya
7: mutuf banji
3: wala katu mpe guna kuno kuna na wala gataku kuna nasibeta ishitira ina buzibu ninga chali na
7: jisibira moyo
3: nga chali na bufu bonna bonna bulaganti muwahirimu Allah asima nyo, ayagala nyo. Iza an'ama ala abdihi ni'ma. Baba ineshi ingida chona, chakuwade ayura athara ni'matihi. Ale. Walabike kufufu. Mbwe shengiri cho. Asha agala nyo. Obufu bukulabike ko. Bwekaba kasenti bukulabike ko. Bweba irimu kwanga irimu mshengiri chisemba yuko vachebe. Yakulabike ko ngomuntu asokule engere naga nti oyo mwalimu niyo ala kunyo oyo mwalimu mulambo oyo nogola oyo sala tusasiri alapi
7: Allahumma amin
3: naam
7: tuyansa nyo mtuyanze kantandike no mwana ono mkulu simbanyu weyengana Ashraf Ashraf abuza nti imam surat al-fil ayinza okolanga ya defense system kunkwe abantu zibatukolira abalabi baffe ya defense system
3: alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil isurat fil basically isurega ku defense ninga ya Allah tabaraka wa ta'ala nga yera tumize chefa ya Abraha bwerezi okusanya okaba ekyafa ekimanyikiddwa bulungi ne muvi ebikene nulwamu
7: ebiyinda kitudire mu kubanga ruya bapya abayingira wano
3: Abraha yali wambazulu nga kirimanyi aina amaje awakule entalo amalozi wakulatina bakuba nabasa kutaka ne yeyongera yuna wamba byawambye ye yali enkola ye nga namanyi gamuwala chula ya wakula ngeintalo mbufunze mbuyumbu vyalipime mwenyisambu walua wagende mako kweto lola kaba nazimbe iye ni bagano jieto lola ngabamu itako wagende hili ndoza katikiriwe na mga nito manyiti tuwe tumenyewe hili tujetu baja kuja kuyafe nazingule ngugu nazingule ngugu na yore kila nebasajabe jeri tagambi kwa mwuri nenjofu nachi. Allah nabakola kwa nga bavuza kilomita zinga kumina biri. Teba jiraba na jiraba. Wadu jituka kwa. Kati defense system oba mekanizimu erimu. Nti Allah tabara kwa atali bibia bilwani dira. Bibali balumbi nga wali na mutulo. Nibakula kubala bibagu niwako meyo. Elaba mashekhe watu ganti. Olaba ya tase chibuge echo. Nga naba halibali muhibi sere. Bibali teba sumala ila haila Allah. Bali besi mzazirubali. Na bisani na bibumbe. Na mainja. Na njazi na miti. Nina batasa. Kati hatu buti wangu. Olwale la bali mu at least. Bali na wako la ila haila Allah. Baba ya tase chibuge cheduli.
7: Nga temuli.
3: Nga mbona mkasira kabali. Temuli mwasumala ila haila Allah.
7: Mukasira
3: eh timwali nga ne bakatonda bibaina abali mu bisatu plus nga Allah taina mukafo nina batasa tebatu kwako wadokosebwa wadofuna ekisago wadomusigisi omujaso omubwati kali atolwa lero abali mu kibuga ekyo kali wadde bali mu obunafungu mutonde ne bageza ko kusoma la ilaha illallah bayimiriza osaletan bawazaka baina rashita ki defending eh mechanism eri musole ejo eh babanga akene no da makuru agalimu agali ku ntobo ya mutima gwe asolo jikozesa bibini hita
7: alhamdulillah
3: amina ni lwa kubalengera wala kegagamu ku makuru agali mu Qur'an ke kugambya me kusifu kubanga tafsir Qur'an eyo okujivunula yenkanankana ne ocean gwe no jose na ko tampeko amazi agasinga gali eri batoga kutenako itafsiwa Qur'an gwetulina tulina katampeko ku ocean amakuluga aza Qur'an agasinga situgalina tulina ku katampeko kosena kugayanja gali galuvo kwaya kala tayi na tampeko bibalibo uli bashekhe katabo banachinku okuvunula Qur'an yabo bibaina katampe ko fetu no baka spoon
7: nanyanya te yekanga mudi ti musenye ko
3: temanya na kumanya nti baina kibakoze eyo Qur'an yolaba amakuru gayo ayeji mu olaba fakiza ku bana figgi ne bana bavunuzi ne basimugula ayimuno labanga bajigazi ennyo nyo neba jamu kino neba jamu kiri ne mugendo okumaliriza ngereba itaba inako tondo
7: yes
3: kumakuluga ayeyo tondo auditikati checho bubanga ofisodo ku funa makulu gesura ngeyo ibini itabara kwatala kwangera yali eragamu kuimo byo kuyiga ebirimu kyeki kibuge kyo Allah kye kumira asulo kuweleza majaga gene gakola kigakoze wa arsala alayhi mutayiran ababil yatuma bunyonyi bwo bita ababil bulinga njibwa nebo singa ko kunjibwa katono munange Allah yakola ababil kala yawo bivombola bya maji nga wakala bya kaka kasoro akaunyunyako bivombola bya maji ago mudungu wekafanana akanyunyako byoya byako yabikola mu formatinga abali batambudde ko ne balaba amaji go mudungu uniform yango bifana dungu era boye bakabwa twansito mulaba
7: ko sola bangere dungu taka musenyu
3: na babira wali tekatera kulabika akakanyonyi nimwe bulibwa babir kali mu format ya uniform ya majege dungu
7: akatuna ko nikasobola kuiti kabomu eyo
3: anti si size nene era iranga ya binye mpeke chinye bwe yakasoli nienga mukama wange ekidi omu ana katulaba osanga umwana gaina kazindalo kalinga kati nenga kabo gole dovozi mu nyumba mizo koze bata demo drop number bwe nti akakafutuke dovozi ako weriti nenga kati ni kalingo lugalo runo
7: nabana abantu saze waliwo kanduke bateka no kugunda kukanzu
3: kasiba busibi
7: wa nabatu tuyamba kukindiza ku dovozi
3: ayinzo bamalawo ababili kanyonyi na chewunya nyo na kasoko kalabako kali mu bibombola bya maji ataga mu dungu sagu mu bibira bine byafe bya green eyo ago mu dungu yayawukana Allah tabara bonna bakopati kwako abashya kole bya maji bakopa babil yajikolanga ya bibombola ebya maji go mu dungu fatabarakallahu ahsanul khaliqin nam
7: Abraha yali aberawo
3: Abraha yali yamani eyo ninga bali bamtadiyo butesi abafuzi bamatwali agebisere ebyo ninga uyinza kwaina ko buvezi yali mufuzi yali aina bakama bibakolera
7: yali kamanda wa maji
3: ina kama bibi yali akolera nga ninga bamwe betu ejukine please kenyeza banga ntono tutumanya bigenda masi yo Prisi kenyeza nga falwa ufuna maulide. Nenga wakule mbili moja. Nga ilaba kama baba ulida. Nenga wakula mwe bibie. Nga wakula mwe bibie bila la mundomo. Nga wakula majege gamu ulida.
7: Ok.
3: Naam.
7: Tayanza nyote yanzege. Nera waluo nakati. Sinalaba wima jendo za gabe genkana ago kubanga.
3: Agaburaha.
7: Kubanga gwenjufu no kujireta kufulonti na yo. Jeruani.
3: Ayugali agaga singa mubisere ebyo gali gamanyi nyo ni waluwa agamalira agasinga ago
7: kisina abayo balwanyisa njufu
3: aba room aba furu njufu very slow njufu mpozi amanyi kati room ne furusi ati nabi uyu yatanikira okulwana sallallahu alaihi wasallam nga busi banjufu sina bebyo ninga benganga nga bazibu nyo kati enwana ya lero njovu tulina ne makulu kami ugweke nyo ngambi uli haba murumu ye na haba kubanga muli jindi ngoleta njovu anjika kompyuta yo kulivu hati na haba gilanga
7: uweleza
3: kiyo mitaziru paga na uweleza chintu chimune chumara wei chibuga chiramba kati yevayo deye nwana
7: okay.
3: Nyimu bisere ebyo. Yaita unyika. Yaita unyika.
7: Tuyanza nyo batu yanze ge. Nono Shakira yagala kutuma mwana linyendo zayazadde agala kumutuma Akram. Abuza litegeza kira dunjo dituma mwana.
3: Tiwali buzi Akram. Agulu awewe chitiba. Obowe chitiba. Nira chechimu Karim. Mukarrama
7: okay
3: Mufa Abdul Karim era al Karim ya Allah tabarak wa taala
7: jalla jalalu Okay, chibuzo no ye Jamal Emende Busauli abuza ndikati yandi chechiriwo ndirando za twachogera kuno ile kuchidne lokwandi bulikisera kati chichidda chigenda chimera agamba nti imam okusuzu omuntu afudde olwokuba yakole erinya munsi kiramulwa kitya
3: nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatuga mu hadithi emuti asiramu bil janaza fa in taku salihan fa khairun tuqaddimunaha ilay wa in lam takun siwa dhalikan fa sharrun tabahunahu ala aqabikum ala anaqikum yatukviza sallallahu alayhi wa sallama okwangu iriza janaza tugwa muzonna kunaza kuzinga kusalira bibere byangu era tetukulizi bakuluisa fino tugera kusulawo nino okulisa kwenyini yafudde kusawa 12 nga bucha saa 10 eze kaungeze bida tukula ki fawuzi wa fulina kukusuza hao ni yafudde ku 10 eze chiro ku 10 eze misana tulinda yo che yo na tunchima yo
7: abe Kampala baje bazike
3: abe Kampala abaliwo bamala banaji Kampala tujja braga it was this katibannange iya tukubiza kwanguyiriza program zonezo okuzika babanga yakola milimo je mirungi tumutwa kwanga baba yakola milimo je mirungi kifanagana ngo kubanga omuntu enjali muluma nenga mulume eddaka uli abateke kama sowan nakawo akawulira kati nga tego kya musibye wano baba yakola milimo mirungi kifanagana ngo omuntu ali mulumu eno nga rumu eddako ate injali muluma ne yawulire mmere muri atenga ile program eddako atigo nujo musiba abati abakuma titi kanafta tabatu ganti baba yakola milimo mirungi fa khairun tuqaddimunahu ilay mutwale eri milimo je mirungi atibe kibanga sicho ba inta kusiwa dhalika fa sharrun tabaunahu ala anaqikum baba nga tiyakula milimo mirungi kuyuwega vega na mtadeko mazambige. Mwe mumiambia kwa kwetika mazambige. Banga li mmalanga mchamuli na wano. Teshikiri ziwa kukere ya mufu. Siku suza au. Kukere ya. Emiteko june yo kere ya. Siku suza au kuka. No kere ya kwenyini. Wabula wali yobu wa hiro. Obutu kiriza. Okereya
7: nga kachi nga kaluwa
3: akawaira akatuletiro kereya maiti nga okubanti washalu okwekengera security nga bulabo muntu yatemuddwa temukwatako paka nga polisi eze ensonge tegerekeka nga okubanti kisubira okubera ensonge ya security era yayawaliddwa butwa bagala kusoka kola postmortem balabe echo sokere ya ngembera yobudde ngabali mu snow abali mu snow nga twina boyita ya gudde mungi nga abentalo tumune muyita mundu esikabuka ewetha imbere soku gwawo imbere soku gwawo nga tusira kugenda kuzika abasobola okere ya na hebi ne yafe tuchalinda jjajjawe ya mulere nnyinyo bali wakwatagana nnyo tushalinda kitawe ya muku za tushalinda abaana be ezinsonga obanti wa kitiibwa nnyai naba mmanyi bangi ezinsonga nafu ezinsonga
7: nafu
3: okeri ya maiti then bannange kibaina okumanya kumufu kiwera bila nti ebyatu yigirizibwa mu busiraamu bye bitufu era bye byekisa fibye tweteerawo tima na fujo yetuko mokumuluisa ya kumoka huke chitiwa che buli umuluisa omufu ake chitiwa kwanga buli sawe muitako abafuna body changes buli sawe muitako afuna body changes buli sawe muitako nibana abantu bana abaliwo jiba kumumutamwa kaze kuzika bogira tipamala speech tezigwayo unabamba langa tibali tono baradimu politics Ubwe butonde bwa mwanadamu. Tuzie kuzika, tuzie kuzika. Jawo politics. Jawo speeches. Nezo bila. Basulo chuchu, nga mwasulo chuse mikolo, musoka tugabula, omukone gutambula. Tegutambula?
8: Gutambula.
3: Odo kusoka, nga mwela kumukule njela neva lumiro. Abantu baina sukari nalinya, baina pressure nalinya, ne mwuchichuza. Ila jitambula bulonji. Lwaki speech tibaji chuse na zo, niziwa yungo kuzika kuwede.
8: Terigula babu.
3: Katinga kumukuru mwaga ambanga, mm. Ntuputuna agabule meri terigo jia kudamukula babu. Tebabira o.
8: Ugalio mkoro, omuntu nozaba, wete geke
3: di. Lindako, lindako. Mm. Njagala kumanya. Mm. Okusoka cheche aliti yango kugabula lete meri.
8: Ngatuti andi abantu wajia tudukako. Badu. Kwa mazo kulia.
3: Temuachi chusa mwala baduse.
8: Atibabiri la wudala.
3: Simanya niya kulita protokoli wa kuzika.
8: Endoza.
3: Ne mwahi ya kantu. Mwahi ya nyo.
8: Tuwaka jamba lala. Jituwaka kopa ni ila kutandika wano. Tuwaka tandikira wa kalifa mukaso mugenzi. Kwa wabu tuwa chukopa yu. Netuja nitu chukole wa kalifa. Nitu chukola. Aba nilabira ni waka. Ibuli jomu tunumia njala. Hawe tuwa chitandikira. Tuwa lino mugenzi sebirumbi. Katino mugenzi mukasa.
3: Abalu katuko chaliwo.
8: Mzee chaliwo.
3: Kati tujja kusaba abali ku protocol zo kuzika. Mm. Na ubageze ku rumu. Bashoke bazike. Speeches zitandike. Tulabye. Yere nabo jja kulanga nti kale byo tumenye bajja kuduko. Jja kulanga batulawo. Kubanga mwatu tusange enjala. Mm. Oli dabamu gabagira ne bagulana ne kubicha pati yawo ku kyalo. Bashoke bali yeko batule ku mukolo. Pressure me kulinya paka umachizura mbwa tishina buzibu necho baje chizura
8: insha Allah naye chizali chizibu kumanga
3: tije twali buzibu bwa mubulirindawa
8: okimanye nti kukabuli oluteka yo muntu balekete katirina gwera ko nibatuduka
3: anti weda mwogera obudda mwogera muwanvuyiza
8: tuzike ku mukaga tuchekeke ndiyo kulia okulia kwa saa munano
3: speech zigende maso paka 10 Echituletira abantu okuduka ngubashari wa yotaka obedda mwogera
8: ndiye moto kwa muzuri la ngombe bi bi bi bi ndi baba leka baba leka
3: muwanvu iza nyonga mwogera tugenze tuka kuchigenderwa cha fecha tuleso okuzika nga tukoye chovula bulugira nankani wankani kasitaba na baba dio muchinya bavayo webati itakantani ko kuyika yo ah ngoya serefu za moto kana kuchu bali vans Kubanga mwa wambu izana
8: yes, mwogera. Jitufu. Yeah. Mtu ya ze kusawa nya. Yeah. Mtu kani mjipangi sa kosita. Yeah. Laba muzika kukumi.
3: Ah. Chula uluteka yu wati nga duka. Mwanguwa wabarika. Mwanguwa wabarika. Bajide mkosa ye jindi yegenda. Naba mtu bajide mtu kosa. Baba batu wabarika. Batu duka misi ndi batu uli. Yes. Tuino kubanga. Tufuna yo. Timu mweso kuchikola. Abala wati ya kulava.
8: Okay.
3: Ntie wayo. Nechino nisho chisoka. Speech to the same way you. Zeno, let's go get there. You get the speech.
8: Never be couple of Basico, Quagalo, who took over Mogo. Elamu Modo Karachi at Dukana, Kumbay Rom, Gavakari at Bakalika.
3: Chirachi.
8: Mary Yoku feel work right over a womb. You mean Grigio, Mamuni Gavaka to go.
3: Ah, and the Sijuatako.
8: And the Engidia.
3: Sijuatako.
8: Kiza soke tuseko waka wabakadi wafawa prestige majesi ya jomu nimba msika kumigati alimevili sato mwani gena msoma keti ya kulio kumpio bedukeri kulio kumpio mfuna masubuzi mgeni mchapa jeno enterprises walimu chukua po zindambu sakedi ya wengine hajirashi disanyonga swaba abili ya odarapa kula keke migati mweyambi sekubanga keke za chinene nya atenga magobo funa manja bagenda mkwanjula prestige majari nite mmoleka wakale bubo ya gado kutia mprogramu tuwaba dewu wa kereye chari wa mkutu gofe ogwa YouTube pal FM Zamiki Channel byo nogena bisanga yoyo mu bujivu chobo kola like nga era o sharinge kasawo Islamic School mukono babategeza nti somo liva ku nasale paka ku secondary bakugunya mukusomesa asine science zatene mu primary byonna enteka teka najeri ne kusaidi yedini baina shuba dadi ne sanawi kale twala omwana ndanga chale byina bine byawansa tamulene sira baizombi ngabe zitambula aveyo nga asambisa amaguru abiri nga ne Qur'an ajina kumwoyo batumbula ebitone byabaana atenga standby generator weziri half bursaries weziri kale tusange wane Kasawo mu town district ya Mukono Kayunga Road oba kuba kusimu ya Haji Kajaya Kasim eri 0 7 7 2 Chinana munya, abili munya, atano mutanuba, 0 7 0 2, anamusatu, 0 9 10 2. Fungiza tukole bili, abili mwebili, ateka tuzina nkuba mpia, tukenda kuweranga muigiriziwa, inunde ye mbuze yomulembe, inima yebi nyanje kububu wavu, inima nentunda ye mwanya, tini mwanyi terimba. Ngeri jofuna mungoko, ngatito zirunze, nsubula ye weru, kumanga, ye weru yo gena no guobu gwepa, no jurira lwachi wagenzo kusubula no kibagenda byonna bikuyigiriza watu genda kubera ali kutuke conference hall e Bukesa chinyana pindi no kuvano kupalo ku Sunday nga 10 October 2026 kati bitugira October tuluuza ndi weekend no ku Sunday no nulecho tosubuo mkisogo osubuo kujigirizibwa mkare Enterprise Uganda Limited basi mtiyabazo na zikutia mugwanga buchaina class na ye mkulu aina site ya Tyros ya koze site namba ogena nolambula noga matienu Tyro yesana mdiro ya angeli yegenda mchisenge mbuntu genda wano odi Kampala Shite Kamisi Road nebisagawa wali yedi next location Masaka Road libe na jebili wampe Gaza Road yonayo Tyros jeziri plywood debi amasa nyala zetanka mpasubyo naka nkwesimu manyebi singawo eri 0 7 0 1 10 8 7 8 0 5 7 0 5 7 15 House of Zakat wa ku Uganda bakujukiza kutola zaka mu mali yo usobola kubiranga uyamba abali mbuyini kabali mbwavu atenga gwoso ko kuchifuna muno zaka gwe nyine ajitola gwoso ko jiganyurwa oli musubuzi oli mulimi mulunzi vuga takisi ofuna musala tofayo jangu wano ku Odi Kampala Port number 9 Kiperian Gardens opposite Odi Kampala Primary School bali lwana abafe wano jangu wano tujja bako yitira kankwesimu bakubire ko manye bisinga we 0 7 7 0 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Abdul Majid Nduga katindo chechiriwo abuza nti okugulira omuyezi success card kiramu lwakitya bana bagenda kola bibuzo era botajimuwa amanya nti omwagaliza kalungi konna mu dunia
3: ezimu kuneyisa zitwakoppa nituzirete eno nezifuka na wajibu abamu nezifuka sunna nenga za bibina biri ebibimu nabi sallallahu alayhi wasallama biyafundi za muhadithi ega nti latatabihanna sanana man kana kabilakum mugenda kugoberera eneyisa z'abantu abo أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نغالغا تجيا كوبي بينا بيدي مباكا نغا نيفان سواسوا تويشنجي موشنيا چين سواسوا
8: نغا نام تويشنجي
3: نيفا چي يغريزا كون سواسوا انسواسوا سنسولي اكساغ انسواسوا سنسولي اكساغ then نيومبا مويسولا تيينجي كم kituli kijudde enkwagulo naye nga kiyali ategeeza nti mujja kutuuka n'okukoppa ebibaleetera obuzibu mujja tuuka n'okukoppa ebibaleetera ebizibu ku dduniya ne ku akhira kati famire ezimu success card ku P7 senior 4 senior 6 eringa ibada yennyini era lutalo lwennyini naye nga kukoppereza koppereza kukoppereza koppereza si neisa ya umeyo si neisa ya umati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nechidala ni programu ezichase kumasomero mbuli abana wana wangana tichokula hivuzo vya yunebu kumitende la jona primary secondary olivone e programu yeduweyo Tuinzo gante duwa teina buzibu yonga yom origini ya duwa yote ina buzibu. Nema tati mwe bintu binji. Ate duwa kuwa kwe uombeka kusaba. Ate ulaba digida budigizi.
8: Mbaza danti wazi wakala kulaba kukubana baba sanyu semu. Baba entertainment.
3: Anti wechitaa kwa atuwe bulunji maso chingina kulete vidala binji. Kwanga bo tunili ate kuzimu kuzaba deo kumulundi guno. Chati chasa zela yini. Chasa zela yini. Bachonge demu teknolojia mungi na chinzo ufamu bie dini na chingina mbidala. Ngozo kuza bali ku fashion show. Oba beauty contest. Bafuna yubano wala wala gavala wala wala janga wala bikavulu mungi. Nebabu ambazo vuntu. Wewa kulembeza wali. Icho chiba chigenze wala. Chiba chia kuleta obuzibu. Wetu chiga ya hadithi zakati. Kulembeza masumero na dala Islamic schools. Baino chiriva hizi inga nyo, nyo, nyo. Tuchegendeleze.
8: Kakati ndo imamu. Anti ingiri nange jendi masumero. Nao nina okungiro kufuza ayo kukubibuzo. Kakati obuzibu wetu funa mnadamu bazadde. Yo chiminti ya bazadde standard bajira bila mbizimbe necho. Kasasanga kalina. Ewa nunu waluwa standard. Habana banange
3: baari. Mbizimbe. Structures ya mbizimbe.
8: Structures. Nebya vyola baby wakula. Ya standard.
3: Kati munu bategeza anti banange. Ateyo ABC ya standard. Ila chitufu nga po yugede. Karatipo yungira wuna HDiba. Ngaguja bagira. Kusume kuliko ne HDiba abana bagugamu wali. Kati atebo sako ne van eze ziba somba somba. Akalabika bulungi ka van. Ebyo tebina kakwati na standard. Standard kirala nnyo. Kirala nnyo nnyo nnyo. Zena kuba ne bloka tekuli plaster nenzi jina madrisa nga tebirimu. Nibayite ebigezo bulungi ate wano nibatabiita. Kati simanyi na kumanya mulembe gwa fe ya na Edwin fikwe omunyisa ekidiba kyokka ne kireke ne kifuku ekidiba
8: era baga nti bagwa abo tibaina standard
3: kuba tibaina kidiba
8: tibaina kidiba
3: na
8: kati ati kati wanaku zino waluwe cheyongeddemu kati ate kati speak de uli abana kale bibayo lesanga nga waluwa abayitawo naye ngira basigala bana kati ate kati bagula n'abayimbi speak de
3: Ni watapika muli? Nula vyeshi jomye.
8: Nila vipalanga, tukundi ya jaku jafula na jaku jafula. Abazadde buda nebeyi wawo. Uli nari yoko wa kuba. Miziki. Katika isawe no chechiri uo. Gwata chukula, toina standard.
3: Omole so, guwabe rangawo edda. Guwaba ngu mtufu. Kuanga, novu imba abana wibaba imbi ranga. Nga basume saibabu iya na abana babwe.
8: Yes.
3: Nekati bine biri recorded ku masome mu kozi radio nebwo kumukola bibatiramu abana ku mizindalo nibaita ne bali ababiwandika babi bayimbi babyo ezina mistakes za manyi then umusomesa atali creative mu class
8: yati
3: ibintu byabwe mu babishede ko bwana bwana utani ko ugoma goma nga buli kuli ukole ibintu byabusegu
8: aha Walwe wabeba kopila dala kugundi ngono kumativyo hebyo. Mwane wajene wabizina. Ngolaba wajina message jewawa. Bia nye. Wazadi ni waku bengalo. Ni wafaa ni wamufu wa sende mpiti lipo mwane.
3: Hero mzadi nagana tuyo mwane yon namula vila wante ajia kuwa mugezi. Nyinga action java kukola ya usegu.
8: Ya usegu.
3: Nyi nakakasa nti namula vila wante ajia kuwa mugezi. Shaitan. Allah jaga nti wazayana lahumu shaitanu ama lahumu. Shitani wetu hundi lebi intu. Netula ganti bebi tufu. Netula ganti bebi rumonji. Fahumla ya tadon. Netumalili zanga tisula kufuna bulungam.
8: Yes.
3: Kati umana wata umasa alagawa. Asabade musanyufu nze nganze. Kuzimu kuze nalavyeko ku. Izade dua. Nyoza sinia fone sixi. Cha susse. Cha sazela ini, cha kudamu kurivaizinge. Chitali echo zino imirizibwa. Ate mikule juba jagala nyo abantu.
8: Anti. kugambye ntikyecho kubanga imam odikati nange nenda kanu nangu mchibagamba mwe mwajja ne mutu jacket tali yafu kubaida twakubanga tali mu mwana anga zikira na dama somero ga fago busira mu mwana azikira zikira ati nokonoko nokonoko bananga batroba ku rutimbe loza mutu singamba de munda bakomola babana ibazikiranga ne ne bazikira bazikira ne mikono joka joka jizikira jiti jiti Ochitegede neka katwe mwatu jira ketali tina yoyo bita ate eyo dalale eyo yenyini
3: ni abajja ku tali nechira noira mwali muongedde mu
8: mudundu le mchapu
3: mwayongera munewe mwayongera muna mumwe nyinyi ngabage ne bakalambala lukalambala
8: neka le bakalambala ngati bawe mudde neka ti abana abateeka mu bugoye buno bumpi bumpi we ati abana ni bani ati kati abana muli muna abakulu abali mu primary oba mu secondary nolabira de mwana nga yamba
3: abo bakulu Boba kulu.
8: Mkitegede.
3: Kasi ya jisuka miaka muenda ba mkulu. Era ba sensitive. Kasi ya jisuka miaka muenda ba mkulu.
8: Ibanga nganchivako. Kubanga katiba nange. Mutusonyi wetu waluwe bibera omu osimu. Ngatu ino biru wako. Uluo kulongosa. Ngatu laba. Katisa weno imam. Wabana bu napu batuduse kumu nasali. Wawisa u mwaka angatotikide bana ba nasali. Tebada.
3: Abazadi tibakutisa bana.
8: Tibakutisa bana. Vati baba tikidi.
3: Ya niya. Yalito kutikiri wakwa na wana nasale. Ya
8: niya batulete levizivu. Katibi yako mirulitu mungu yali hatu yambi. Kaspichi dezi na zigena ziguamu amanyi. Netuda kusipotisi. Kakatibi yako miyewo. Nibabiteka muna haba yimbi. Haba na wana nasale. Baba gena. Baba tikira. Nibaleta haba yimbi.
3: Tikira mochina muna. Tikira chiyo. Tikira chiyo. Yasume choyo. Tikira. Ade kuzamu manyi naye obuzibu biitira
8: aine lokuyitira ndio inokusanyu sabazadde abirewo
3: bino kuyitira obuzibu obukirimu echa mtu ebyo cho bamanyi nnyo atenga age bwo kuyitira byogenda byonona noto omwana oyo ku myaka ejo asobola kuva yo mbantu naye nyogotola nenge nyine enyono go ngeje abikolamu byabuseegu bukaba ngere yali abuli atudda we nayi no bwongo alaba nti omwana oyo byakula byabukaba Tena kukule bintu ye mulu jude mbandu. Na ye, tituli no kupanga wa mashiriki wa chiruwa naku.
8: Machiruwa naku?
3: Inshallah.
8: Tuyanzanyo, tuyanzanyo, kendo wa mashiriki na matuwa doluwenda katumu gendo kutuyambila kukunsuongayi. Focho kugenda wantu, waliwe sumerumi, focho kusumeza kwewe, atino utandika kusumeza kumuno, na kuvuma, na kutiobola. Katino gamba ntibiyambila wakati ingawa na wetulia walinabana. Sume muna atuyamba kunsuongayo, tuja kubanga ati. At least tulwaneko kinzo butagwa omangu na at least buliwo gamba nti kino kibi wabaye era abaduba Allah batigandi kino kibi ne bakola ekisinga okubanga kirungi akati nno ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseero omwana okuliwa edduwa obonero bw'enkomerero n'edduwa kumi ng'oli mu buzibu byawandiikibwa Shuraimu Bukenya okunusu enkumi bbiri zokka wano ku reception ya Pearl of Africa Radio oba omaze okubeera nga obifunira ddaladaladala bulungi nyonyonyonyo atenga tuhungiru kwebaza bateka musente mu program eno Buza Imam aba SH Family Hardware yabasangibwa wakiso botuke wakiso mukwano kwata kukuba eligenda ku headquarters za district awo nyini hajaru na serunjo jabirira wodala banange mugende muguleyo lwogulayo kwabere okuze misimali tanka mitayimba sengenge matala mabati sengenge channel rings lanji byonna webiri ebya plumbing byonna webiri obo ine tafali dene nyoro yobo yongede mu program eno Buza Imam atende kirungi bwiba bingi nga cement bamukutwalia ku site atiba kukirizo kugula una wa account yotekeko sende mpola mpola paka luno tukirize chiroto cho kankuongele simu ya SH Family Hardware yaliyo wakiso mugendeyo erizira musambu tano nya asatu munya atano munya oba zero musambu zero zero asatu munya atano munya angabali wa muna aba speed plus kago abasaba zibi ya magizo kufuji chino kubileta mu Uganda atipa kulete DH pia katiyo subula okugula ebya maguzibyo gowe nyini nga wetu kide buterevu kwa supplier mwokulotia ogenda kumukutu ugwa Ito Logistics akati nolo ginga in the Ito app ku App Store oba ku Play Store then nogula ebintu byonna bye bawetaaza ebyomumaka ebikozesebwa ng'engatto engoye ebyamasanyalaze ebyawaka studio machines blender ku mannange wedding gowns byonna nga bobimanyi ebikozesebwa byonna osobola okubyetumiza nno kaakati kati nno ggwe nno kyebukola basupplier bwe bamala okukola order nabo babiteeka mu yahobusi zaabwe kaakati banaba speed plus kago ne babikuleetera mu bwangu nnyo basobola okukozesa ennyonyi kisinza kuggwa kwagala ko munaku musanvu nga bikutuuseeko era da seasons abakugamba kati zino season yaliko naku musanvu nga babikuleetera beba bingi babikugatta ne banno mu container then naku habiri mulumulu okazi biba bituuse Mombasa then from Mombasa to Kampala enaku musanvu zokka ate nno bakuyambako nokusindikira sente eri ba supplier notatawana na sente kuba bajja kutugira bwerere mu kkubo bano bakuyamba mbuli nsonga yonna oya house zaabwe gye ziri nabo gwanju oyinza okubeera nga basooka ne babikuterekere gwanju oba yihosite ne bibeera nga bibeera safe basange ku Numaka Towers opposite DFCU bank room number 10-1 kuiko toli ekizimbe ky'olaba kyenjogerako ekyo okiraba kiriko ekigambo ekigamba nti Numaka Towers linnya ne lifutya gwe nyiga bunyiza awo namba 10 ojja kulaba room number 10-1 nate awo ekirungi nti Haji Baker Sekala abeererawo ddala kakuwene essimu ye omukubireko omanye ebisinga weri 0-7-7-2-5-3-0-1-2-4 oba 0-7-0-2-2-3-8 kakuwene office line eri 0-7-9-16-8-8 nga bali wamu naba Tamin General Insurance Company eno nno bazze okuyambako nga bali wansi wa Salamu Group protection cover ennungi bazirina era bazikuwa naddala ng'ofunya obubenje kuba tosobola kwebeere noganti nze akabenje tekajja kuntuukako nadda mu business ng'obadde business man omuli ogusobola okukwata ekizimu kyonna ekigwawo kusobola okuwokya ebyobusuubuzi byonna ebigwawo motoka esobola okusaana pikipiki nefuna akabenje oba famire kale genda okulagane nabo bakuwe protection cover ennungi ekirungi temuli muliba era sizaala babikudizaawo bulungi nnyonnyo munkolagano esinga okubanga nnungi ate obune bwoyagala third party bazozina insurance bazina nindera nyingi nnyo okumanya ebisingawo bakisangibwa Richard Dondo Road ground floor ne 6th floor Trust Tower Kampala wano webasinziira okuba essimu omanya ebisingawo plus eri +256 200 542 000 ngomanya nti abo obafunye bulungi ddala ddala kakati akadde ndabanga kangute mwana watu bambi ndimwebale kubeera naffe insha Allah tujja kuwongerereza okasaba ekiseera tuba nammwe gwe ky'oba okola tova ku Lupaalo FM nammwe abampeereza obusimu nga muga nti ekyange nga tukisoma gwe tobeerako gwe beerako kijja kisoma biidhinillah Abdulhamid Kizito Musenzana na gemanya gange badde ne Imam Ahmad Sulaimani Cheyune
9: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Usiramu deni yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamu nokukigoberera gobuze imam kititigire deni yo wiyongira kujitigira tigire byota sobora kumanya ibyo bihotikire mu buchamu wamu nokufune na mulwa mu program buse imam buli lunako okuva ku saa 11 ekitundu ez'akawungeezi paka ku ssaawemu ez'olweggulo okukusene ku sande saa 12 paka ku ssaawemu ez'olweggulo programu buse imam ekuleeteddwa aba SH Family Hardware abasingi b'owokiso ku kubirigenda ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur
6: Kampuni ya insuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance si esangi wako Trust Towers kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuli riba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu bonna. Tamini insurance erungamizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka nobu kwa kulizo bigobererwa.

0: nga tuina chiweta gakola weta gakwe kwa ata kwe kwa siku nkole yo ya Islamic Economic System. Tugenda kusoma musomo ogo. Waruwe trend mpya munsezi kuze bata nyo kwe chokola bila kwa singa Singapore ntibuli chintu cha mugaso. Waruwe chilo uzeza kwa kasasiro wa mugaso. Njagala kubuza kibuzo. Ebikutu obilia, ebya matoke bya mazo kuwata. Ne si bya mugaso. Waruwa bilabanga west. Ngebita chaina mugaso. Ne tugendo kwe singana. Ngabisigala bya mugaso. Obuseke bwe tukoze. Buli kimu je tukoze obuchupa bwe tukoze sa. Akati tugenda kufuna esomo. Butia bino bwe tuyitanga kasasiro. Luza kasasiro che kigambe kitofu. Kasasiro ono. Abera cho uwo mugaso. Sobo tuwe kumuja mwaka simbi. Abantu ebintu bebakoa nibakanyuga. Osobola otyo okubeera nti gw'obijjamu ensimbi, onogamu ensimbi. Oli kyalabanga kyakooye, ebigoye ebikadde, ebipiira ebikadde. Buli kimu ky'olowooza nti oli akikooye n'akikanyuga, kisobola kutya okubeera eky'omugaso. Era oyinza kikolamu ki? Tugenda funa essomo eryo. Butya bw'oyinza okuganyulwa mu kyebasudde wa kasasiro n'okikolamu ensimbi. Bannaffe aba towa uchafu na nusu tugenda kuba nabo. Bagenda tusomesa enkole eyo. Tugenda maliza nga tewali kitali kya mugaso. Nga ne kyetusuula gwe tulabanga kyokoye kisobola okubeera nti kivaamu ensimbi. Kakati ogenda kijjawo otali mufungiza tukole. So keera. Keera. Negambo keera wafunye tiketi yo. Ekyo kibuzo. Tiketi yo yo wajifunye. Jamu ku reception ya Pale FM. Ofune tiketi yo. Oba genda ku Islamic Book Center wali walinga mukwana Kate kati wajita step base ofune tiketi yo. Eka atamanyi we yadda walinga Centenary Bank ku mukwana Kate ya fwali enkadde eno kukubo ujagira bawaguru awo. Genda o ofune tiketi yo ekubere munsa oba kuba ku namba y'essimu eno ko reservation oba booking tiketi yo oba osobola okugifunira ku simu tiketi bwebanga yekwanguira. Enamba iri note musambu tano biri kumi nemu kumi kumi na biri. Bane tuagala chusa bulamu. Bino sibya bigambo bugambo. Tuagala chusa bulamu. Tugenda kuletera abantu abakola ebintu bino. Nga sigama nti gundi anyumiza olugero. Gundi atugambye ebigambo. Nga abigamba choyinza mubuza kumubuza katale kali ludda wako. Singamba nti tandise nenkikola. Ate ng'ogenda sigeza contact kubanga obwetaavu bukyali bungi. Abantu tetunnazibuka maaso. Lwaki tubeera wala n'emisomo nga gino. Muganda wange agala okusibula ebweru w'eggwanga. Oyinza okuba okedde kyentegeeza nti okutta obudde oba oyinza okuba tonnatuuka. Kakati jangu omanye bye weetaaga okusibula ebweru w'eggwanga. Nga bwolaba zakanti ebeerako nusufu. Ebeerako bajita nchogedde bulungi simanyi. Neebeerako ututandikira nansonyiwa embanki kyamiza ekyo. Ni sabu ndowooza bani sabu something of that sort. Nti ebeerako mbadde kanveeyo. Ebeerako ututandikira nti omuntu awozeza omuwendo gw'ensimbi bweziti asobola okuwa zaka. Ewe nabya nfuna abakwalifying okuwa zaka. Kakati neno mu byenfuna. Waruwa omuntu agenda obona inzo papa wagalo subule bweru gwanga aleme kifuna mwata avumaganye abamu wa amageza ago kwa baina kibata amugamba jango manye byo wetaga okuba nabyo okusubula ebweru wegwanga. Muganda wange awuliriza program eno unakorwa ero nkwensonga lwaki otekedwa okubeera mufungize ebyenfuna bitabuse. Muganda wange weetaaga amagezi. Ebyenfuna bitabuse. Weetaaga amagezi n'okuba ne options nyingi. Kinyinza okugamba. Ebyenfuna bitabuse. Tuyina omusomo gwe twa designinze. Ogu bakita poverty trap. Twakasomesa kwa ne muganda wange ono. Aji Yusuf. Poverty trap. Lwaki tukola nnyo ne tutakyuka. Ndoza buli omu watu experiencing nga kwa Mungu yakusaasira waliwo bw'omanyi nga naawe bangi ng'akola bulungi nnyo naye nga tebikyuka. Tugenda kulaba ezo ensobi lwaki omuntu akola bulungi naaba nga mukozi mulungi naye nga tewaliwo kikyuse. Tuyina bitugenda okusomesa, bitugenda okutegeera. Oyinza okuba gwe victim wa kino naye tewetaaga kubeerawo. Tewetaaga kubeerawo obyetegerere bino. Obeeko n'ebibuuzo by'obuuza. Tuyita mweyo, funa bye tuexperiencinga. Ndo tunaavaawo nga tufunye knowledge eno eyinza okutuwewula n'okwanguya n'okwongeramu akatono mu bye tukola ne tuva we tubadde awo. Muganda wange ayagala okulima ebyennyanja. Yes. Mukiyita okulunda ebyennyanja. Munywanyi ali yawuliriza ayagala okulunda ebyennyanja. Yemu ku business ezitabonyabonya ng'efuna kiralo. Oba ogitegedde. Otegeerako paati emu nti ebyennyanja bizaala nnyo, simala byangu byakula bya. Paati zonna zitegeere nti akatale ko kali ludda wa. Kubanga biyinza okuba bijja kuba bingi ate bikusale. Jangu tutegeere tufune essomo eryo gwaloota ayagala okutandika okulima ebyennyanja. Nagambye janguko n'akasente naddala mu abalimi tulinayo ebika by'ensigo ez'enjawulo. Baziyita nsigo, baziyita ndokwa. Yes, janguko n'akasente oyinza okwesiŋŋaana nga waliwo endokwa bingi. Muganda wange bingi. Wali olimye ku mucungwa abula bannange simanyi kigenda kubeera mufungiza. So sembera busembezi gwaloota ku ky'okulima olunasalawo ky'ogenda kulima jangu. Naawe yasalawo edda oyagala kulima mwanyi, njagala kulima musajja anaki yangambye high quality cash crop. Cash crops ezo naye nga za tunzi. Yes, ng'abantu tebasobola kuzeewala katale. Jangu, jangu tubeere mu kino ffenna. Jangu muganda wange awuliriza, jangu tubeere mu kino ffenna tukibeeremu, tugezeeko okukyusa obulamu n'olutalo. Wowulira omukisa nga guno nga guzze, dukazambe obeerewo. Togamba nti nawulire lwatta omwami ndikale oli bali baasoma kino nze ate simasaafuna budde. Jangu kale olemwe ng'ogezezzaako ng'owulidde. Kubanga mwenna bagenda okuŋŋaanira mu kifo kino mugenda kuba muyina ggoole mu kukyusa bulamu. Nagamba nti wowulira ebifo ebirimu abantu abafaanaganya ebirowoozo byo byeyunire nnyo. You know, si biduula tufuna tujja ku ggoole emu. Tuyinza okuba tuyina ebiruubirwa bya njawulo. Nze njagala kulima, nze njagala kusuubula, nze njagala kukola ki, nze njagala. Tuyinza okuba tuyina ebiruubirwa bya njawulo naye nga ggoole yaffe kukyusa bulamu. Kati jangu tuwaŋŋana amagezi. Niwe ogenda otuwa naye katebe neyibawo agenda kuba ayina kyakola nga naye ng'ovudde ku basomesa neyibawo ono era naye vaawo ng'ofunye kontakiti nga mwogedde asobola okyusa obulamu. Mujasi neyiba nga sina musomesa agenda kusomesa musomo guno ayinza kuba neyiba. Yes, neyiba ayinza okuba ayina kyakola nga ye musuubuzi naye ng'ayagala kugattako bizinensi ndala nga yawulidde nti wagenda kubeerayo okusomesa kulima. Nagamba kanzije anti tugenda kuba tusoma ku kulima okwa smart farming. Okulima si kwangu, ndeda kufa abalina emirimu olwedde emirala okola mu office. Kulima kuno kufuuka kuzibu ne waliwo enkola eya smart farming. Omuntu olima otya naye nga toli strict nnyo mu nnimiro, nga tuwetunze nnyo mu nnimiro naye ng'osobola okunoga ensimbi. Enkola eyo mpya, jangu tugigezeeko, jangu osome. Tugenda kuyiga okulima ffene. Ffeneffe twali amulinga ku miti. Kati mulimu oguyingiza ensimbi bakubalira engeri ffene gyagaggawazaamu abantu. Mu sipeero ya myaka 6-7 ffene ng'akasimi ka ffene okateeka wali. Anti twogera ku kulima, si kulima muti 2-3-4 twogeramu acres. Jangu olaba ng'ekitasoboka ndi omuntu ng'asimba miti gya ffene ye ogenda bitegera. Bye bimu biri ku nkola ya smart farming. Kubanga teyeetaaga bingi nnyo, teyeetaaga kulabirira nnyo. Tugenda bitegeera ebyo n'ebirala bingi biri mu smart farming. Osobola otya okulima emmwanyi naye nga toli ku ground eri ng'osobola ozirima n'ozifunamu ensimbi? Muganda wange awuliriza bino, ensonga zoyina nyingi lwaki oyina okubeera mu fungiza tukole wa 2026 ono twamulowoozezzaako nga tukulowoozaako ng'ekiruubirirwa oba ekigendererwa twagala tukyusa obulamu bwa bannansi nga ffenna tuzze mu kifo kimu nga ffenna tulina ebiruubirirwa ebifaanagana oba ekiruubirirwa kimu goli yaffe nga teyawukanye eyo nno ensonga enkulu etuleeta mu fungiza tukole this time around oli mweteefuteefu kankwa ennamba y'essimu noti 752 11 12 toyekwasa ate nyizije ku paala ate osobola okukozesa ennamba y'essimu eyo n'orizaavinga n'ofuna tiketi yo gw'asobola okujja physically yes maaso gaffe gali mu ngalo gweyagala gikwatako jangu ku radio paala FM reception bagambe njagala tiketi ya kukyusa bulamu toyita nabafungiza njagala tiketi ya tandikirawo mutero ga olimi n'olutonzi tandikirawo buuza omwana w'obuwala gw'osanzeo buuza omulenzi gw'osanzeo ku reception omubuuze njagala kufuna tiketi yekyusa obulamu bwange insha allah byetwagala twagala kujja buzi nga tubadde tujja ku mulundi guno etegekeddwa nga twagala tukyusa obulamu bw'oyo agenda okujja mu fungiza ekitabo funayo jangu nakyo funa ekitabo kyo ekkalaamu yo bikubeere kumpi nabagamba nti waliwo abantu betuwangana nabo mu communities eyo nga bafuuse nga badenis nga butuufu wo nga muntu wo abantu abo tubeetaaga nnyo basindika misomo gino naye tukola ensobi oyagala omuwa kasente oyagala omuwa omutwalo lw'omusanze naye nga tomuyambye mumuwa magezi gayinza mujja mu mbeera eyo abantu abo buli omu abayina abantu abo mubasindike mugunjuka mubagulye tiketi ne transport mubamuwe bajje mugunjuka oba osobola omuntu akomuleeteko ayinza ova wano nga wagenda yita emyaka ebiri nga naye ayamba mulala eyo yensi ekyuka yensi ekulaakulana nti ojja kkoowa okumuwa omutwalo ojja tuuka naye kwavuwala naye nga era akyayagala omutwalo ogwo naye kati osobola omuleeta mu misomo gino oba musomo guno ogwafunza tukole n'avaawo obulamu nga bukyuseeko ng'ayina kyagaseeko twagamba nti kapito olumu kiyinza obuteetaaga kash awo tusinga okukagwira abamu tulowooza nti kapito era oli agamba noonya kapito oyinza osinga n'omusajja emyaka esatu nga njagala kukola naye siyina kapito tasitula kigere kukiteeka ku levo ndala kutandikako tamanyi kyayinza kukola kusobola kubeera nti asobola okutandika okukola kuno kutandika nali nyumyamu wano n'omu kubagenda okuba mufungiza omwami bamuyita John Mugirwa ndowooza abagoberera puroguramu zaffe ez'ebyomufuna mwamulabako mugende ku YouTube mujja kusinga n'omusomo era yasomeza ku power of saving omwami oyo ava mawokota eyo si wala nnyo mawokota nakutandooza ebeera mpigi district gyava naye yagamba nti okujja mu kibuga eri mukyalo yali ayiya obulamu ngeri abavubuka bwe babeera naye bano abantu bajja ne bagula entangawuuzi eyo mu byalo nga bazisobola nga bazitundye eno bibuga gwe yamuleeta mu kibuga yali mweyo mukyalo obulamu bwomukyalo mukimanyi wa buvubuka ntangawuuzi ezo bikibi nge gyebawangalamu ogimanyi bwe yamuleeta mu kibuga eno gitandika mpolampola kumutundira ntangawuuzi naye ntangawuuzi yagitundira omwaka gumu ku street talina kapito na transport amuleeta mu kibuga baleeta muleete mwaka gumu olw'okuba yali alina ekiruubirwa nebino ng'atera obiwuliriza emisomo bwe giti ye yakimanya nti ekigenda okukyusa obulamu bwe mu kaseera dakiikemu nakitundu ku savinga yeetongola okuva ku mukama we ng'asevinze emitwalo 3 mwaka gumu mu sipeero ya mwaka gumu mitwalo 3 omuntu wa bulijjo yali yawuliriza tayinza kulowooza nti oyo alina ne kyeyakola mu mwaka omuntu asevinze emitwalo 3 aba alina kyasobola okukola oyo tabeera mu muzannyo ino kye kyakyusa obulamu bwe guno omulimu gwennyini gwe yali akola gwe yatandikiramu so oyo waali si wakwogerya olugero olwo lumanyiddwa n'oba omunoonyerezaako kati ye CEO wa Johnny's Spices tujja kuba naye ajja kubeerayo tujja kuba naye ajja kubeera eyo. So muganda wange awuliriza omusomo guno ogwetaaga, waliwo abantu bagenda okugamba olugero. Tuvula gamba nti bali abantu baffe oyo gw'olaba nti tosobola kumuyamba, tolina kapito gw'ayagala. Kapito ayagala mungi, naye osobola omuleeta mu musomo guno, ayinza ova mu musomo guno nga teyetaagana kapito okutandika. Wana ayita emyaka 2-3-4-5 nga musajja mufunyi. So abantu awo nawo mubaleete. Abaana baffe abali ku universities, bazadde bano baffe bano bamala nnyo ebiseera bingi, twamala nnyo ebiseera bingi wakati w'emyaka egyo gyo 20, 18 mpaka ku 3 nga tetubitegeera. Ogenda otuuka mu 2007-2008 tutandika okubeera nti okola ebiri serious ng'olina obudde bw'otutawo ebbanga ddene. Abaana be bagenda okukyusa famiriizi zaffe, mubaleete. Mwana sima ali ku kampasi, sima mwana abaana abavubuka abo nga 18, 19, 22, 22, mubaleete 25 abo, mumuleete asobole okumanya nti kaseera ke kano asobola okukyusa obulamu bwa famire yammwe. Eyinza okuba yeebadde tambu ale gwenza okuba ogenzegenze. So jangu omuwe ekirabo ekyamagezi kyagenda okujja musomo guno ogwafungiza. Tukole tugenda kubeera ku Tuke Hotel, Tuke Restaurant, 1101 ewaba kuli 1101 baita obukezi 1101 nga pale FM weri 1101 wetugenda okubeera ku Tuke Restaurant yao ewagenda okwajjira omusomo guno ogwafungiza. Tukole 2-2-6. So ezi ensonga zikumala bumazi okujja okuba naffe kubeera pati. Funa tiketi ogambye, enamba y'essimu sijja kuwajukuwa, noti 5-5-2-11-10-12. Oba olina obusobozi jangu ku reception ya Radio Pearl FM ofune tiketi yo ya 2,000, oba genda ku Ekeza Mickey Box Center ofune tiketi yo. Gowa ali ku Masaka Road, Nsanji, Maya, Chengera, Mugonga bali side eyo, mugendayo ku kizimbe kiriko DTB Bank Chengera mu town. Munubuze Dr. Mpima Arafat, mujja kuba mufuna tiketi ezafungiza Tukole ku 2,000. Nebigambye omukirize ku lwa muganda wange Yusuf Serwanja, njagala kubaagaliza ati lunaku lulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Adhan kuchukumusha wakati mzimwenda. Pearl FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune
2: Bamze Engineering Company Limited, National Development in the Power Sector.
1: Ngabali wa mune
2: Echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi. Na awali na senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi ofune chiketo oba gasi murubuto gwekozesa lugave alusa syrup. Musange mufamasi ne drug shop season na liyaka kasiba National Drug Authority.
3: Allahu Akbar.